0: Lago obulanye aluku bomme zrekekleme da mokone da koko nyo uriwanye na ewanye anyi ko Jesus Christ mwane demna de kune afo anyi no yona giwi wori ukuri mata anye drekugba afo anyi no yona giwi wori ukuri
1: to atom yu atom jure atom amen Jesus Christ yu ebalanye aya o satara no di na ye yukuri fo kwameni anyi kura de gbegwa lo kure e kura de bubi adawara Joseph urewure ni anya Jesus Christ yu a gbegwa lo kure bo e wala radio national catholique la voix de l'évangile e kura bibi adawara Joseph urewure yopu gongare e kwa anya sese panyo gba ne welika no suom ka wala ange Gabriel ami ano yo nadro Marie Brigitte agbaka ko chine e bale ano kwa jo Madeleine o widi boy aku papa kwa jo o blodre lago tamali o kwa ime se lago jeme papa kwa jo ko ano yuanye ayibere kasa agbane akaka ano Maria grujira ko meme a tirene ka po metro jogba boko ba jogba girepo ajo wuri se akaka isiam amekane aka no mari wuri gra oka yin ga yodu wuri sa ja mo wuri gra ko ame nyo patika ti o ku jogba boko jogba teyin jogba teteteyin wala de ten bo sokan figayo kaboa ajo wuri ni ameka nyopate katio ete ko beja ikile ka ko meyi ka ko soko yire ayawo jagbado ko te saka yukurifo

ukai Yezu tamana jika. Yezu tamana jika kanaka kalande ukumbe. Kasoro olutun jatigeninlo. Yezu tamana kana ayira ula. Ko mogowarete kisiba dogorete ni alete. Yezu tamana kana katuguni jine fonyo tumes njine ka uhalaki. Yezu tamana kana ukisi. Walasa ambalema uamfana biyabi ka uchubad mankala. Ani ka nyafoli ke ala hakili senu ka yelemfe. Wala do mwagwa mbe anka negajuru kanabu na kesibabu yanka fota uka se auma. Uya ambalema mso Genevieve Boguye. Mwagwa mfana sira yabi nabu na chubad mankala. Ani ka nyafoli ke ala uya ambalema che Basile Pare. Auka lo anye hake kela uye. Anye jurumu kela uye. Anka je ka anyine anfa ala fe. Aka yafa auma anika aundeme. Ne jora la kafu ala kobe seba nyana. Ani au nyana ne badeo kone akeke kojugu. Ne mirie, ne kumaye, ne koye. Ne jalakila, ne jalakila, ne jalakila ula kosobe. Wole ato me maria senu viestu mabe deli. Meleke u ani mogo senu be. Ani au yere ne badeo au ka auntiki ala deli ne. Aufa ala kobe seba ka makari auna. Ka amuka jurumu yafa. Anika amulado akakanuya bambalila. Amina. Sisa ambalima wa mnado. Anka chubaduwa mula. Muna chubaduwa minkala sisa. Ubara Yezu kachide. Paul senufe. Ayesebe minchi urome kauma. Akuma kononton. Asigida kele. Katabla durula. Abna ulame kabo abalimache. Basile Parefe. Krista ka jenyogonya barikala. Nebe minfo oye tiyeye, galonte. Ni senuma yere bayira, ne disukun nako, nebe minfo ko tiyelo. Dusukasi ibe nela kosobe. Ne ni toronin lo tuma be. Bari, ne yere bafe, eni ka bo. Ala ka kola, ka amfara ka ambo krisala, ne balimao. Koson. Ne ni miwye, siya kelenye, olu miwye Israel denwye. Ala ye o miw mne, koke akad denwye, ka kenye, ka yereyira ula, ka benuye, siya kelen, siya chaman kama, ka saria sigi uye, ka yere batochuko yira ula, la idu ta fanfe, Ibrahimu ni siaka, ni Yakuba leye o lu fanfe. Krista. Krista, olu ye siya keleye. Olu ne Krista ye siya keleye. O wolola, uka den dofe. Ala be fembe kuna. Aka tando tumabe, amina. Niye ala ka kumaye, ala itoko katando. Wola sisan amunatani anka chubaduma flanaye. Chubaduma flana mimbora Yezu kachide Matye senufe. Akuma tani nani. Asigida mugani fla. Katabla bisaba. Ani sabala. Abna ulame sisan kabo abalmache Basile fe. Anka lamenike. Yezu bora uyrola. Katatir nisidon marala. Oko ukeni kodron. Yezu ya fo aka kalandeu ye ko oka dokurun kono kata alenya bakofe. Yani alebe sradi jamama ukata so. Yezu ye sradi kaban tumamina u jamama. Ayelela kurun kono akelena walsa ka ala deli. Sukura kasoro uyoro laye. Aya soro kuru yoro tunka jan do koloma. Kalande utunte se ka kuru mboli ji kuru fe. Bari fonyo bo ukumbena. Dugu tume nyine kage wati mina. Yezu tamana jikan kata ufe. Kalande uye Yezu tamato ye jikan. Woja tigera siranya bolo. Fo uba fora ko sujalo. Uya damne kakule kosobe. Uyeroninkele.
Yezu kumana ufe kafu.

0: Uko, au kana au jatige nelo au kana sira Pierre yafo ayeko matigi ni lelo tiena afoko nekata fe iye jika Yezu yafo ayeko na Pierre Pierre bora kurunkono katama jika kata Yezu fe nga Pierre ya yeko fonyo fanga kabo minke siranya ya mina adamina na kajigiji jukoro ola akulera kafoko matigi hine nila uyoro ninkele yezu ya mine kafo ayeko imala nila wa muna ibe sige sige udona kurunkono tumamina fonyo lora kalande mi utumbe kurunkono ulu ye ukumbiri gwa yezu koro kafo ayeko tiena iye ala denche Nye matiki Yezu Krista ka evangeli kumaye, Krista itoko ka tando. Wala ambalima u, ame matiki fo, ame abarakada, anika awali nyumando. Au kaloko jumasi temeni, ukumali fora anwye. Nga, sani ankase evangeli kumama, ando na la idu koro kono, uye chira doka kumafo anwyana, womie eliye, eliye barabake alaye. Hali jama senu katolikono ambo donkili la. Ko eli klera alafe sangi bora sankoro la sangi te. Tasuma bora sankoro la ka jigi. Oku tara choko di balma che mbalma muso. Ala ye israelion mabwa ninko. Ala ye masa u nyana tomo. Walsa uka israel de un deme. Uka kitila. Uka kelela uka kobela jelena. Nga aye mwa minu fana nyana tomo aye sedi uma fana nga aye dole fana nyana tomo ni ambo mi fana toko foko akab ni akab muso Isabel wala ulu ye alaka sara tue ulu ye alaka saria utue kajamana wore waka muso wore ufru kajamana wore waka jow ke waka alaye ka ulu batu kanyina waka alako ele dimina Eli dimina, ala fana dimina. Eli suka mule fo unyana. Ko matigi toko la neba foko. Kata sisama, sangi itina na au kadu koro kan. Fo neneye ala deli. Ufana kera tiena. Uya yeko sangi itina na. Masake, umie akabie na kamusu. Aka yeko aika jamana moko ube torola. Atara ili fe. Ili fana ko. Ni ba fe sangu ikana dukoro kwa kan. Ikana ni ka mwa uye. Au ka minu nyana tomo ko pere ulo. Ko ulu mimbe soninke. Aka juwore utaka ubla ukuna. Ka uya fo. Abe nanu ya mna chenfo sara kene kambi. Ufana kera. Ukanka kene saraka boi. Be kanganka saraka bo. Be kanganka misifaka. Ka sugu la logo kan. Mwa si tetasuma du akoro. Nga anka ala dele na nana soro ika ala ni na be nina na masa abana na tasuma do ika saraka koro ufana kera tiena balka mogo ulu ye kule kule damne fo soroma eli a yere kola uma aku a ibita soro abe sinogola ufana kera nga wati israeli tama wati minaka anya koro ta sanfe ina fo yezu butuka kechugo ya mina ka ala fuka walimando Ko bilo ikangang ki yere yira ikadeula. Bilo matigi ala ne toko kosonte iki yere yira ikadeula. Nina nana sorobe nina. Tasuma ka bwasanfe kana. Kana saraka ninjeni ufana kera. Nga uko kenin kera kenin kofe. Uye ube nyinika eli nibo. Eli bula kataka fo erob kunula. Atara dogo urola. Ala tara nofe. Ako Kuchaman kera ala sola ka ire ila ala de. Kwibi bula mu le koson. Ika kosegi kata. Ika yoro minstrata ka na. Ika kosegi kata. Nebna iki. Ika mwgo warew. Masa warew nyana tomo. Ukake neka Israel de unya mwgo ye. Ufana kera chena. Ili nana. Aye mwgo chama nyana tomo. Aye Elize fana nyana tomo. Umimna ke anwafo mwgo ye kofe. walasa ambalemao. Evangeli fana be mulefo anunyana. Oko jamatara Yezu soro. Jamatara Yezu soro aye Dominique la ka di oma. Ah, jamato menyine ka Yezu ta ku akake uluka nyamoye. Ko akake uluka president ye. Yezu ya ye ko jama be mi jama ka la nyine te se ka nyine al ka nye ale bulu ka tukuni ale na kunte oye. Aye jama labla. Aya foka kalande ufana aye kuruta aye kurunta kata yorore. Nga ka Yezu to yoro la sube nyine ka ko. Oko kalande oye kurunta ko beta Yezu nofe. Oya toni jama ye yoro mna ko beta Yezu nofe. Nga fonyo aneji kuruta to obetara. Yezu ka ye ko sube nyine ka ko. Aye ayere tamana jika ko abeta okumbe. Ah osera jikema unyabe mogola. Abe nana, ube kulena, ube serana. Ah, ube kulera. Yezu ko ma ko awkana kule, awkana sran, nelo, ne mati Yezu Kristalo. Ah, Pierre ya, ajagele ya kafoko, nilelo, afone yana ko nekana ikumbe. Yezu ya afwa yana ko, na nkumbe, nelo. Pierre ye serata, Pierre jigla jika, aya ajagele ya, nga akaye fonyo mankanka bo. Aka yeji kuru kabo asrana sranya yata atomenye nika jikoron an kretien obi mefe kamule fo hali na umbe torola na unka yezu wele an te yezu makono yoromina na unsona ka wele abina an kumbe an kana sranyere tumachamana siga siga lebe an kako bela jilintien amesra an disukuna an umbe sran nintara yamfe a ala bewa nintara yamfe wole ko sambe burubu la delike yoro la wala sa ambalmao ukuma kelengele le be fo anuye anka messi soni una anka messi soni una anka yezu kumbe watibe anka toro watila anka yezu kumbe anka nyani watila anka yezu kumbe e banin kera anbulo watim nanka yezu kumbe nyaji be watim nanka yezu kumbe akonima atlotugu anka na akoni tlobe anfe tumabe wala sa ambalmao okuma kelengelen lebe fo anka messi damne kelengelen wati ambe mule fo anka messi damne wati ne perke ko fani de na klise nu togola amina amide le jumaleta ama fo to babkana ko kirie eleison matigi makare auna matigi yafa anma wo deli ni kanka ke kristien obe ka deli tumabe amo nyine alafe aden yezu krista togola amina ulasa ambalimao wati mindira anuma walisa ankana chubaduma yelema nika nyafolike ala julakana wati surunyana amba ufu ka wali nyumando nyafu adamine nako ninkalu niyeba maria senu kakalwe RNC fana ka pelerinaji dobe isia au ka unyini kana au ka bulikana RNC la juna aka utoko sebe ani parwasi tola ulasa maria senu ka undeme wati bea nisambe amo unyini alafe adenye Yezu Krista tola amina. Mwamini tume anga negajuru kana kera sababu yanka fota usira auma uyabalama mso jenevye boguye. Mwamini fana sira ya biye kachubadman kala nika nyafoli ke ala uyabalama che bazil pare amina ngini ala fiakala musawore yira auna. Fa anide ane hakili senu togola. Amina.
1: Alo be kumana anfe anka kauna lumbela ani tuma be mbalmanke mbalmanso Yezu Krista la nambe nati ga kumala me anka na ndu zukungolea te tulo malo alaka kumala sisa